la equipe. Dios llama a mi kiko señor chimbaiku y papá Dios. Macaj llama a mi kiko señor Dios ni. Mi papá Dios ni ya para ya y kuyo nikita, gracias y kit bendición nikita. Kuy y maro naruana y kuyo sin chipas. Ya y kalya na para y kuyo y papá. Chamo sin chi necesitas con la taita y panca. Una más y con api. Apaya y kupa papá Dios ni. Tai kaya tai tai yana paiku kuaiku papa. Kiyant kausa naiku papun chai tai tai. Yasa los kuas kaiku kupe Dios li. Chan tai tai tranquilidad. Nyor shapang son kukunap. Ike pachap kausa ik afang kunata apamushayam Dios li. Asu es señor chai kunamus pari chan tai tai kausa nikupe. Kaiku tatukuita Dios li. Jadi aku nak cakap, ini mana dia ikut nata apa mu, papa? Jadi, nama nalin aku napa sedi koring, kau saya ikut napa cakap? Musiam muspari ikut nata tay tay. Nama aku no difficulties aku naung wate kau ikut napa? Isas jadi aku nak awang wakin bah apa mu miske ikut nata pas? Jadi cakina, aku nak kau ikut papa. Amanda karopek, ini mata rah. Una yuei con Dios taitai. Itarak señor ya kikuipi señor manamayman kausaininta taikuita tincho. Saitaikutak kapan kiko ka. Maina tiempo kunapipas kama chiku naikupak. Aman chimpay kunaikupak señor Dios taitai yaiku. Gracias señor. Iknata papa yukuan kiko yapanyong iknata. Iku papa Dios ni kipakarpi. Nisi siyas ni hoy kikunata. Napira papa kachang sa sachagwikun. Kusa ko naman kaya likuy papa Diyos ni hasta wala. Naibikah ko nata taytay likuy papa. Nyo Diyos ni yay kang papa kakusyang ko. Kuska italyay na naipi. Kinyong ko ikunakaman ang fasil hampiruy si papa. Diyaka kambak magigit paikun chay ka Diyos ni tukuy pas. Tikumi, hampikumi, kaliaipis kaangmi Diyos ni. Tsaka taytay tukuypas. May na kausay ni kukasin chay manghina papa. Just wishes nanayipas on kuypas permitis ka kausay ni kupi. Aman tataytay manay kakakakus pa kausay na ikupak. Kapos ito yung kipapa kakong may nikukimpika. Just wishes managay ko nata indinigo tsek sa nyalyakis kaya po ni iku. Makunapos ka ang kausin ni Kupchay ka itay muchas veces sa inyong kampang proposito ike situay ko sa inyong sa tiyo ko ini ko ka ang kausin ni Kupchay ka intindi ko itpapay muchas veces huwag ko na primitin kita itay kaman naman ay kaktakagos kausin ni Kup yes ni papa kakaipas yung kausin ko nalapos ka ang tiyo muchas veces nang papa ka ang simpay ko ikutyo itay. Saya kau ikut nak aktor lah muncul sesuatu yang masih kau ikut ayat ayat yang presensi kita. Nampai kau ikut nata Dios taytai. Dito Dios todo poderoso a ti mio señor Dios. Mainarah papa kau saya ikut taytai nyopri kau pernah berhams kau ikut. Gracias papa, gracias Dios ni. Nampai kau ikut papa I. Angel kau saya ni ikut papa. Papa kumpuri cuma papa sapang kau. Jadi kau itu papa familia kau manto, kau itu manta Dios ni. Apa nih Señor, kita ikaran cakup kacun. Apa cini papa kau itu nata pas no kapas Dios ni, hanya sami jebin. Di si papa, apa sahnya ni kipi Dios ni. Mak, kita itai akaku kacun cipa papa, pengkari pis Dios ni. Kau ikutan papa. Nakuang kiko Dios taytay. Unay kung taytay familia ante niyo pakikip kampo makilaikip sa inyo niyang nilaikip purita para sa listat. Gracias Dios mio. Pakarap sa inyo hay ka familia ko natin papa. Niyor preocupas ka kang uang kumanta. Niyor may narakwakin ka. Naliwo ko nalyach taytay niyo pakikip yan ikipika kung ko Dios ni. Kung kaya siyang kung kampas, taytay kaman tikarob ka ko siyang ko. Sdi kay hina, usay ko na to taytay kang rin ko siyang kichakbalik ko yung senyor.